Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim, beni kibaruya lase aw ma don o don wula fɛ ni waati kelen na. Ni kumaw lamɛnni fɛ aw na dɛmɛli sɔrɔ ani nafa ni diɲɛso ani lahara.

nga balate ba afare be gba ah mi go be ke chodi fla be ke la ka dese muso koni asegenino abitorola sisa onani mo godo yo o ba fo munu mako munu be balabato nyinga sukulezi mo nu to abu ba fo sukulezi munu be balabato nyinga ka kison do blaika ka fleka nyina ma be chukumina ika so ukono o ti mo fa o muso nyinga muso be nyina ma chukodi ale domi djuma le ke ka muso nyinga ko bela o nana ye ka fo ko muso aba fo ko ale dum be ale toro ale be to ka fo aben jeni o ti mo fa o tara ka ordinance sebe o nana ka na ordinance dama o ma flaso si sebe ordinance kono o ye kuma gban san sebe o ko muso ni kana ni kuma ni fo to ni ka fo aben jeni ako ko dabla ako no fo dala tuni o fola muso e mika muso re ka ba ko yala ah ko ma flaso sebe ka dama ko no ko flako te tuni flo best sebe la ka ba nga ikana ni kuma ni fo tuni ika o haram ya ima o ti wala fe muso ye ake o chugula a betra se lo ko kele lo ko fla ma romna muso ka sumaya kuma sala ka jigi muso ka kuma sumaya sala ka jigi muso kenela belma abo chugo kele na ambe ko chama bla an yere kan mo do be no ko nyiringa ko yala ko bikaf sai ma wa to bu ba fo ma ko est-ce que ça va no ka fo ko bikaf sai ma o ti ma fo ko eh ko ça va pas hein ko bikaf gele ha on se ndo de an toro ndo an ka fo te marché là o be to ka ufo ko yo ma jigi do re ma fo ko na mbade vu ambe au duguma eh ibo kuma mu fo nde o kuma le be isoro ala ka hera ki ye te ka fo ko abi ambe ala baraka mbala fo bi ka no amma bi ka no amma domni ko ka no bu sara ka no e te ufo de e ba fo a bi ka gele fe u te taranya abe te ibi do la mo mi ma ile bi re dangala o chukula imaiwa balema anga yere kolosi andana bawo andala kuma akana ke sababu ye kan yere danga mela ka here ki ye kini do mo sima ni mo ki ni nga ko bika fisa yo bika fisa here be ambe ala tando ala ni che ala baraka ni ku ya do bika ni balema do yini nga ba fo ah bi ko ni mankene wala man ni be e be se ka deli kanje o be se ka famia me ka danga be yere kan wala ma ki do danga wala ma ki balema do danga angana oke anga yere kolosi anga kuma fo tawla balema o te mani ko fe ambe se ka ko fola mi famia ambe ka ko fola mi famia anga bi kalango no angolo le foni ye anga kuma kan baraka baraka mi anga kuma kana anga do kan yere anga na yere danga aflana ambe mi famia o niye nabila satara yiri fle amila yiri yiri fro chama tu me yiri la me din tun tala yiri ma do la be yiri like dana bala am dana ba be kom yiri ala be fe anga denke ala be fe anga deminke o niye dana ya kasoro ana o dolonte kanu ya kasoro anna ani jigi ala be fe ukake anga nyinamala nga dana ba do be obokom yiri yiri mi fali be forablu la nga dem foito la ni o ye bavo e ni ekrite sraida ni koni akademia sabatilendo ala ko kadaye nga foita kono ate delike ate ke boro duma fo ibeta so ira be jurumuna o tumuna fe mati ala be fe kan nafasoro anga nyinamala abe fe anga nyinamala kana ke gansan anga nyina maka sika denke ka ke den sebe nabila isa abe olenyini ankelengle bela fe ankelengle befe ni aw ye denke otu mala fe nabila isa abe duwa anje kata nga ni dente ana nafate ana nabila isa fe ka ke bro duma fo o ke bro duma den ke bro duma dente ana ante ke bro duma fo nabila isa be fe anga ka anta ka ke bro duma barake antoke abe fe ka anta ka delika bro bato yo antoke abe fe ka anta ka alaka bara yere deme warku fanfe abo denyini anju sukuna ato soro kanuya re otei digitei kanuya tei digitei danaya tei balemao nafate ana otu mona fe ni yiri jala chogo mina fana bese ka ko chola yiri mini nafata la nabeja obeke chogo di o lava meta fri tasuma le kono wala mo ba taka gba kenai don abeta tasuma le la otu mona fe anga yira ko si balemao anga na ke kristien ye dala kuma damaye me ke wali ka ke anga nyina mala anga na ke kristien ke tembe kuma dro nga anga nyina maka denke akake den sebe balemao kuma mi sorola anga bi tarti tafsir injilia o enye anga kuma kan barka barka babe anga kumala anga yira ko si anga fotaula anga na mo danga anga na yira danga anga na dung danga anga do ke mo ye kama zo nabila isa ko ni kumala ambe fe fe fo ni dana ya ye akobo ke hal na nya fo kulubama kuluba wuli kitifri jila wala ma wuli

difili baji la a bɛna an labato balima o cogo la an k'an yɛrɛ kɔlɔsi an ka kuma fɔtaw la an ka ɲɛnamaya fana ka den kɛ aw ni ce aw ka lamɛnni la an bɛna bi kuma dan nin yɔrɔ nin na aw ni Cheikh Umar ani ɲɛ Etienne de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ ka bɔ fréquence vie la ala ka duba aw ye k'an bɛn lɔgɔkun gbɛrɛ amina

ni tun ye Sirata al-Mustaqim kibaruya ye. Aw ni ce, aw ka lamɛnniko ɲuman la. Ala ka duba aw ye, aw k'an bɛn don wɛrɛ.